Sakukop jod na. Jod mbariya jod na. Hambamba jod na. Ambamba jod na. Lunek jod na. Bijaya jod na. Ham khaybu jod na. Ham peyba jod na.

ca da sa bay ba amna lembugon wam sesi yow la fi tegon chakhla ci buntu bam gegon ya deg chakhu ne bu cheikh mustafa mbake matna khalifa matna dom yirif na ñepp ngir jikom mbeur yepp

dinum ya naina ngil bamba demna adnurusna maram maresna singem setwetna ngil bamba demna adnuratna barkbe demna menyen masaina.

Pukulu wina, khayhilu wina, ngir bamba denga, dajal wina, dajal wina, takhad wina, ngir bamba denga, am denchi wina, am johajarna, khamji fajarna, ngir bamba denga, wadal wina. Khamajana fardeki jorna ngir bamba denna dox difa weyna mburantu weyna mo yalla weyna ngir mbarma denna bali xweyna rek xweyna khajan weyna ngir mbarma denna jub xati jorna jubantu jorna titu weyna ngir mbarma denna tu moy jorna wul yalla jorna am yita jorna ngir mbarma denna fagaru jorna cawata jorna te yewu jorna ngir bamba denna ak rey la layna te rox la layna wo yeflu jorna ngir bamba denna abdou layna abdou layna am dikol layna ngir bamba denna bagnante layna werante layna sopante jotna ngir bamba denna paspas ay ikhlas abdou ay ikhlas ak wax ay ikhlas ñepp jotna paspas ay ñessal ak jël ay ñessal ak wax ay ñessal ñepp layna waxante weyna defante weyna bidante weyna yep weyna dikelo xeyna mba yengu ci nan mba defu dul yon yep weyna ligey jarna ak farla jarna am fula jarna

siamo sala ile jingo le jita ina re dunya no bayta binta dinta ke bal nata musolu nata mala ku jite ko binata indi silti bi baba din ko bu ta jabe ko mar jari banko je solu tin yete malol barkata ke bal no balon ku tinu barkata mu bi din ko li di ko bi dina tuba bi dina am ta bi bi dina lam ni bawo ko ko gandan intilin timbaba ta ko sada intilata me

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dan ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk nit ñi waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo toñ sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbir yi nekk fi dan na leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxe armel ya neko ana no def ak mbir mi dal ni tedd fi

amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba noppi ne sëriñ bi ki sama jamm dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne barat di julli rakkaay gudd bam noppé ne ko lo wax koka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom

0: Touba Mondou bi du na wërngël këpp.
1: Mbokki jullit yi, mbokki taalibe yi, ñu ngi sant ñëpp ci teewaay bi di gërëm ñëpp. Waaye sant gi sax mat na ko matu ko ndax dañu fee ñi da ngeen fee ñëw ngir Serigne Touba rek, comme Serigne Touba rek na leen fay na ko fokk. Kon bala maa wax dara ci Serigne bi, damay jiital ay kàrt yi sant la noppi ndax su se tudd ci Serigne bi rek sama xel day jaxasoo ko tax. Serigne bi Serigne Mbacke ki ñu Serigne Sangayo ñu koy gërëm ak sant boppam bu baax a baax. Bis bi mën naa ne la lépp moo ko def boole ci bis bu set fii mën naa ne la bari nañu fi teew ñoo xam ne sax da leen wax ne leen bu ngeen xëyee bu ci kenn liggéey di ci soññee bu mettee mett di ci boole wooteen téléphone bu mett lépp bis lépp moo ko def. Waaye jërëm sant sax moom itam dañ koy ñaanaa def si am sutu mbàkkam si ëpp ndaxar teew na fi si ëpp xuddoo si ëpp ndaxar teew na fi si ñoom ba xam suñ ko siiru suñ ëpp mbàkkam suñ mërtu laa teew na fi suñ bàyyi sa teexam suñ mërtu laa teew na fi. Kon buñ sant buñ tuddee ñooñoo fi teew dañ jóbbaale nañ seen doom yi fi teew. Bu dee soxna yi tamit soxna ak suñ mbàkki yu suñ ëpp juróom dër bi ma nga neetoo soxna Fatou Mbacke yu suñ ëpp juróom dër bi ma nga neetoo soxna Mame Fatou Mbacke yu suñ ëpp juróom dër bi ma nga neetoo soxna Ndiakhate Mbacke yu suñ ëpp Dakar ma nga neetoo soxna Mbaye Mbacke yu suñ Mbaye Mbacke Diakhal ak soxna Maye Mbacke yu suñ wër Fakal ñoom it yóbbaale nañ ci def ñëpp bu ñu tuddee noonu tuddu ñu di ñaa di beral ak ñaane ñaari jëwriin yoo xam dañoo doonoon kenn ci liggéey bi tereen suñ borom bëggal fépp leen ci kenn ki mooy joxaane mi nekkoon fii ci barab bi yàlla dogal na daaw teewene bis bi ren ji amoon na pas-pasu suñ ci àggee moom mooy sasoo kafe yi ba waxoon na ko yàlla dogal jëli ko fii kon mel na ne moo ko def kon na ko ñëpp ña jàmbal ay di xalaas ak ku ñuy wax Alaye Mo Doole Diop Baye Seydou Abdoulaye Diop bu mu waxee ko dos bis bi ak yi ñu koy def yëpp matt mi mu moo ko daan sasoo suñ borom jëlee ko fi kon ñu ngi leen sàkk ñaan ci ñoom ñu ngi sant Alaye suñ Mbacke yu fay ndax bi jàppee bis bi daal dinay woote waaye daay yëpp boole leen ak ñoom suñ ëpp Ndiaye xamal leen ne leen na ngeen ànd liggéey bi ba mu jeex kaat ñu fuddeeku ànd ak ñoom liggéey bi kon sant nañ leen bu baax a baax. Kon ginnaaw ñun ñi dajee nañ fi te Serigne Touba rek tax kon donte genn kaat la dinañ ko tudd waaye li fi ma ta wax lépp ñi wax wanak wax nañ ko kon man amatuma kaat daa mun ta ñaax rek. Serigne Touba ku yàlla bind ak koo mën a doon moo la gën ak koo mën a doon laa wax de bala ñoo dugg ci jëmbi siñ bi sax nañ dugg ci xasida yi gënal kitaabat yi xaamat maqaama saa yi xibaadi man xabisani dirax yi sama xasida taxaw na taxawaayu maqaamaam jëf yi gaa yi yàlla yëpp boo peesee seeni jëf xasida yi Serigne Touba yi taxaw na maata ba boobu ñëpp laa wax de jaamu yàlla yëpp seeni jëf ngay boole xasida yi taxawaay boobu dam arufi di fexe di saabixin man bi yag sifu sukoo ko di laaqi yàlla mi nga xam ne moo tampe sama xasida ak jëfi gaa ñi jiitu woon moo def sikki sàkkal ñu mujj ñëpp di gañee ci man Serigne Touba ba xëy xat ki ibadallahi allahu xat xam saaka fadlillahi nee na bu yowma xeyame suñ borom dañ ko bëriwoo xasidaam yi jaam yàlla yépp tëna toog di ko pokkariwoo te pokkariwoo mooy lan bu ñëpp toogee suñ borom ne tël ne leen xanaa da ngeen gisu xasida yi Serigne Touba yi ñu ne ko Mbacke anamo mun leen mi ngi nii da koy pokkariwoo noonu la leen di def ñi nga xamante ni tamit ñi ngi ŋàññi Serigne Touba di wax Serigne Touba lu mu ci war a wax faatu rek faatu ko gaaw xepp la ñu yóbbee ku wedd nag waxal du samay wax Serigne Touba ko wax Serigne Touba nee na amale nit baax yi la si lay sa yëbu wa kullu man xasada durri yu mit yalla mi aji def ci arama ba nga xamne kep kuma jublo lo rek da di faatu saasa amana lil baqi nasi laysa yamut wa innahu man lam yusallim yumi sun borom arama ba nga xamne kuma jam kuma muy jam sax da ngay da di faatu ku wetti isel da ngay jam señ tuba ko do fekk deul de même ñi nga xamne sax day am ñu dox ci birum señ tuba ñu leen di galankor kenn du ci fekk deul mo ra faatu daaw kep nga gis ak paradise yi ñuy def ndax lool señ tuba da ko faago ndax xasida yi señ tuba da am lu ci def lo xamne xasida genn gu ci nek amna lu muy def ta lolé mu wax né mom lay def bo nekké diko jang wala nga nek ci mbirum señ tuba taxaway bobé lay def ci yow kon am len fit ta xamné señ tuba képp fi nek ku len jéma galankor yalla dana ko sool fa saaré ci andu amu benn sik sa kasaba li khatbi yadi ma lam yura li khayri saati wa li khayri lan yura sama xassida fagon lama lo xamne deesu ko gis ci kudul man kon lolou kenn seigne touba dug na fofu ikhtasani ilahu bima lam yakuni wala yakunu li sawaya bikuni yalla sun borom jaglel na lo xamne musuko jaglel doomu adam te dootuko jaglel kenn ci aduna wala halima nasu ma ana labadru ila tarbihi walakin lama jahiluhu talabu khayruhu wallahi minni seigne touba lena bu nit ñi xamal nek

tula wax nga xamne amatu lo saw sawp kaddu kaddu mu ne katé ci yalla lolu musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla fa jomb ci yalla ñu ni la yalla day wax ba yagg ñaan la yalla kan wax ji da wañi ku legi ndank lay wax buy wax boko bo deppul sam nopp ci gemmi ñu do ko deg koku ku dul yalla rek lay dal waye yalla lolu duko dal musta'il la ci mom dafa jomb ci sun borom fa jomb ci sun borom keneen ku dul yalla nak man nga dem sa kaddu di wañiku sa kaddu di wañiku ba mujj sax doto mana te wax nga xam legi da ngay bind rek ma ngay liyar da ngay bind ma ngay liyar waye katte ci yalla neena won sayidina musa ak sayidina haruna la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara yow musa yaak sa frère bi bu len tit bu len ragal ma ngi and ak yeen te man say nopp neexna fu dara yeungu deg na ko saab gisako raw ma ngi len di deg ma ngi len di gis yewuma ci and ak yeen dong de waye ma ngi len di deg ma ngi len di gis asma huwa ara asma huwa ara tabbi situ jalla kon borom bi tabarak wa taala mom rek moy yalla kenen kudul mom la nga don rek nga don way yalla rek ay yalla rabbi situ jalla rabbi situ jalla kon fukki mbir yoyu ak ñet nga xamni moy contraire ñaar fukki mbir yele yeneen yi ci dessu jumbaam rek la bu de ajis xam nga hajisu al ajisu ak ajisan ak lu melni alquran ak qira'atu yoyep jahilan ak al jahlu lu ci ne sifala ca benen baat bele rek motax mu dem ba nek ñaar fukku kon yoyu mom moy yi nga xamni musta'illa jomb na ci sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqna wa maulana rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqna wa maulana yoy nga xamni mom musta'illa ci sun borom amna yenen yo xamni fuqaawi indi niñ ko te moy yi nga xamni dafa dagan rek ci mom yusufi aqilahi ta'ala xeyna ci benen emission momine ñu def ko muy tombe bopam inshallah ta'ala waye mustahilat yi nga xam dafa jomb ci sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala yele di yo xamni da war ci mom nga xam ñu mën ta ñak ci mom ndax bu neewul ci mom du mëna doon borom du mëna doon borom yoy nak mom la borom lakhdari ubeeni awalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi tasbihu imanihi ñeul benu li jëk war ci mukallaf moy ragné lan moy ngum yalla ragné lan moy deug deug al iman billahi haqqan nga xamni da am yo xam dang ko wara gëm mu nekk ci sa foi ak yo xamni ni warulo ko gëm dang ko wara dégager leg legi nak ndaxass dana am digeenti nit ñi ak ñi nga xamni ndax bu len fatani borom al akhdari mi ngi ci ngirum imam malik radiyallahu anhu ma tax sonu ma ci di wax diu sangam ni la gisse al iman billahi diu sangam ni la gisse damay gattañ rek ci wax kere bi borom ngir mu nek di ngirum imam malik julit bu gem yalla te doy loko dafa wara fexé ba worom xam xam yi liñ bind bayyi fi nga xamni lu ci bari cheikh ahmed bambara dilanu bindat nako buñ accé ci téré mi yi ñu waxon fi dañ ko gis mu feñaat ci téréem yoyele
da fexé ba

julit bu nek tax dañuy wax ni yajibu ala kulli muslimin wa muslima ma'rifatu al-umuri asasiyatu fi din al-islamiyya aw kama khala dafa war dafa jaabu ci julit bu goor ak julit bu jigen yu gem wala ñu xam lepp lo xamni tosanal diine ji la ci ñu war ko gem bu borom al-akhdarina awlu ma yajib ala al-mukallaf tasihu imanihi monon nani rek yajib ala al-mukallaf al-iman billah waye mu ni tasihu imani tasihu imani wëral go wëral go adina bi ñu nek rek buñ la joxe xaaliss té nga am ci 600 noy def da ngay dem leral diko ba xam foole wala vrai la adina bi ñu nek ci buñ la joxe xaaliss nga am lo ci duté noy def da ngay dem ci ben machine laaj ko niko est-ce que xaaliss bi vrai ou non wa légui ngëm yalla nak mom sa ngëm gi nak mom ngëm gi gëna for xaaliss bi ndax ngëm gogou ci la yalla di sukkandiku teral la bu fekke dalay teral ci la yalla di sukkandiku duma la bu fekke dalay duma ci la yalla di sukkandiku ci ngëm gi ñi nga xamni dañuy philosophe philosophe lu naan yalla ku bari yermane la akay naam wax nañ deug waye limi bari bari yermane teewul sak na safara wo xamni kum ca sanni nga xam ni keri limi bari bari yermane teewu mu sak safara le safara wo xamni kum ca sanni nga xam ni keri lolu waxi philosophie rek la ak julit li yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi jangale ko baye ko fi fuqaw yi ñu diko jangale diko jokk jelaata mu ak ci ñun dañ ko wara gëstu te xam ko te top ko waye bu fekke ni da nga jël internet def ko muy sa sëriñ man nga fa foré lu la sank ba faaw te do wañiku sa alal gi di ñeppale ci doy sa alal gi di ñeppale ci doy de amna ño xamni doy ñu la ci sa alal de ni nga xamé ni amna ño xamni doy ñu la ci sa alal non nga wara fexé ba am ño xamne duñ la doy ci sa diine waruñu la doy ci sa diine nak wax deug yalla amna ño xamni waruñu la doy ci sa diine bu la ko neexam manam alquranam bi neex bum la yobale alquranam bi neex bi bum la yobale yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena ñoon bise gi ñew ci seen kanam tuti ngeen gis ay borom alquran yo xamni ño dakalem muna amul way seen alquran ji wessuul seen put gogu de seen put gogu seen alquran ji wessuul seen put gogu yonnentou moñu ko waxon sallallahu alaihi wasallam rawati nak ñun sénégalais mom buñ gisé ben way bu tok rek nan dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ni wajango am yalla ba lég lég ma tok ci télé yi wala radio di déglu yenn assatisé yi damay kuma dama wara réxu ko luma wara def kuma dama wara jaxlé kuma dama wara tit di dég ni wax yo xamni wayfal ko lol ñakal ko solo lol mu woor la ni ki mi ngi sank mbolo mo xamni kenn xamu ñu toll ndax ragal rek ku ko ne sa diine ji da teeng waaw da nga teeng diine lool do nga la ci ragal kat lool do nga lay jema dawal man diine ji boko teengale gaay dañ lay daw nañ daw ku gis sa njariñ daw ko sa affaire la gis sa njariñ diko daw sa affaire la ngeen bal mu kila bëgg gëm lo ni la kila bëgg gëm lo ni la bon sa mes yi sa grafas bi bon bo demé arabie saoudi ñola gëna mesu gën la et après aw arabie saoudi ñom mom diiné ji arabie saoudi mom mi diiné ji yaak ñoma ci yam yalla da leena digël la téral la téralen bu dëgëré bop lank baña ba yow lutax nga bëgg leena roy lutax nga bëgg leena roy nga gis ko xamni mom day référé wu ci domi diw sangam domi suñ diw ah domi suñ diw ah li nga may téré ni wa ahlu diw ngoy def wa ahlu sant sangam ngoy def bu fekkon tane nangam pourtant ñom ñam et après ñom yalla da leen yoni ci ñun est ce que ñi sant may la yalla yoni ci wa sénégal wala ñi sant mbacké yoni wu ci kenn ci ñom
rawatina nak ñaso yoon woowa nak ñoña ñoña ne ci bop yam nga xamni ñu djuba ñu non ñu ragal yalla ñu non yow bu fekente dañ la bo demé ndereem gi seigne touba dafa defon keur go xamni xam nga ñu tuddi won barsa pour jigen ni kana kay fala fofu la ray bi tiene keur jigen ni barsa la tuddon lutax moy kenn du fa neku dul ñom kenn du fa dugg ku dul ñom kenn du fa dem ku dul ñom waaw yow ki nga xamni mo sos yoon wi li moy philosopheum li la doon dundu nga gis kenen ko bok ci mom di def contraire bi nga diko considérer ñak bop fa la mëna yam tax yow yaakaro ko ci sos yoon wi nga yaakar te ki su yoss sos yoon wi ni la daan doxale ni mo doon aw melom ni la wa kërëm melon wa do fexé melni wa kërëm wala ngay neena guuy dana jur xetax lolou kay wala fako wax da nga xam ndax waji ci xetax bi la bokam bi sama gele la wa keur seigne touba ya waye soxna may monatu mbacke mbeuti dim mi dong moso ko gisul ni ab rabal la rabal ak nimu tangé rabal ab rabal ak nimu tangé mom lay meloso mom nga gis ben waye bu ne fe nan la waw xol rek am solo man sama xol bi yini mu kenn lu bon dama bëgg nangam ni la mel yanan sallallahu alaihi wasallam neena li ci xol mo feñ ci ci li ci xol mo feñ ci ciir ben sahabi la ko waxon bu ñew rek di julli di fa ci sikim yonent sallallahu alayhi wa sallam ya fulan ittaqil fi salatik ay way di te nga ragal yalla ci sa julli gi mu julli ba selmal nek antaqul ta taqwa hauna xana du yow ya waxon ne ragal yalla ci xol lay ne yonent ni ko nam mu ne ko a sama xol bu ragal la yalla yonent ni ko wala qasiyat qalbuka la qasiyat jawarihuka bu fekkon tane ragal yalla gi sa xol bi deggu la ciir yi ñokay jëkke defé bu fekkene ragal yalla nga ci sa xol sa ciir ye koy jëk defé bo dé jigen do def bopum neen do mesu do gérafasu bo dé goor do jox loxo jigen jidu sa soxna jidu sa maharam ci misal rek jidu nga nan soxna jidu sa maharam rek ñu jax ya li mom ay philosophe rek la du leneen kuma philosophe lu waaw philosophe lu waaw bu len ci kenn nax bepp oustaz bo xamni gis ngeen ko mu tok ci radio yak tele nan khalalaw khal rasul ay soxnam ne daj ak bop neen mu nan digal na len ko tere na len ko mané bum la doy ci sa diine la wax ku mën ta xet li say soxna bañ bayyi meso grafasu mën wax xet li kenen bo len ko tere ñu lank nga fasaleen ti wuti ñuko nangu nam tere na len ko ñu lank ño xam do legge wax na len conséquences ci ne après bu fekkene dang koy deglu ak diko sétane pour wétli koko nak mom dara ñewu ci ñu japp ko comme comédien yi rek wa nga japp ko comme comédien yi rek ñi wax ngay réé bo noppé jox faxasu dem su yoon waye bis bo jémé appliquer lim lay wax ci sa diiné ah gisuma la mbaw yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxuma la ay soxnam de waye rakki soxnam nga xamni sax du kilifa am ci sayr ni ndax yonentou mom moy kilifa ñepp waye damay joxe misal rek mom la yalla yoni moy asma bint abou bakkar grande sœuram la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam don denci waye gis na terom bam joge keur bayam ñew set ci sœuram bobu ci keur yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sol lo xamni murul awram murul ay ciirem bam ñewé bu jub yonnati sallallahu alayhi wasallam dañi wël bir won ko gannaaw du moyu ne ko ya asma mu ne ko labbayk ya rasulullah ka sama keur gi lay sa sœur mo fi sey señu mala ko téré waye asma nga am ni ko jigen bu tollo fi nga tollo awram woratu la feñ de kero lako asma bayyi man di ngeen bal mo wax deug yalla mom sama daara ji bu gamu gi jotté mak jigen bul xam kuma seen nga def bofu non ke man lay moore sa bop bi mba nga genn ma wote kay waye nak moor bop mba genn rek ngeen bal mo
kuma seen nga yëkëti say sër mané waccel ba nga delu fa nga joggé waccel waaw da nga leen di laye bir ngir yalla waye ni ci yalla rek ni ci yalla rek ni tax bo amul buntu ci bir kër amul ndariñ té jigéen ñi ñu bax lañ ko ci laye bir mu nangu ko ah man de ñima ci sétu jigéen ñi ñu bax lañ ko ci laye bir rek mu nangu ko ci laye bir mu nangu bu la nangul 100% dana la rousseau ba du ko def nga diko gis ah oui kay na soxna su bax suma mësoné dekkal Dakar Nissan bu werdé commerçant la bu werdé luy dana ko jënd andil ma lu né dana ko jënd ci ay rabitaay ma andil ma mané yaag may jox salal dé té alal ji dama la ci wara fagul lu bax lu ben ma fagul la ci téxé ma njéggelal yalla mané kon nak dama bëgg nga dimbali ma bul mésoti dimbali ma bul solal ci tubay tubab di dox ak mom kessé ci mbéd mi sol tubay aramut waye sol ko bu nopi nak di watar watar ci mbéd mi la l'islam téré waye sol su tuway tek ci sa robbu wala tek ci sa jalla bi wala sa nangam l'islam waxu ci dara l'islam téré wul jigen ñu sol tuway ak ay sax da ko ñaanal ndax jigen buñ soñon bu wardo bu nopi wala bok day sol tuway bu nopi wardo xam nga bo xolé sahabatul kiram li tax ñu daan sol tuway moy lan moy dañ daan war geleem té bo wordo yëkëti sa tank bëgg war gëlem gi sa awra dana feñ ndax sir bi nga wordo légui nak ñu may leen ñuy sol tubey ba nga xamni buñu wordo buñu yëkëté seen tank seen awra du feñ kon jigen mën na sol ab jokinam wala leneenam ba paré wordo tek ca dox ci mbéd mi dara niwu ci nga xamni même bu doon dugg ci auto bu mo lé tankam bi ni awraam du feñ dara du feñ waye nak sol tubay bi dang nak di watar ci mbedd li lolou lako l'islam téré ma di ko téré nak yu mel nonou bayiwuko 100% waye neubnu mako ba gisatuma neubnu mako bayiwuko ni 100% mom waye neubnu mako neub ga bu yagone bu fekkone yag nañu dekk dana dem ba bako parce que neub gi du ci meuna dekk soxna su baxa bax la ci baxa bax la kon dal mu wax seigne modou tombe bobu lañ ñu won dañ ko waxtaan inshallah taala ba nga xamé ni moy suñu ñaarelu tombe ci awluma yi jibu alal mukallaf tasbihu iman amna li ñi tuddé li nga xamni momit mom lañ ñi tuddé manam yeu jusu faqilay taala yi nga xamni dafa dagan rek ci yalla bon su ko nexé def bu ko nexé bayyi ken force manam bu force ci mom dal du wajib ci mom waye nak mom moko waral bopam gis nga ba alquran di wax nan makana aql alayna nasrul mu'minin yalla dimbali ju nit ñi waru ko waye moko waral bopam dafa am yo xani warul yalla waye yalla ko warul bopam moko jëlal bopam par decision warul ko bopam bon xeyna ñu waxtane lolu wa ila bu ñewé rek ak ci ag ci suma maarifatu nga xani mo top ci tasqihu iman kon nak seigne modou waxtan wa ngok ñu gattal ko fofu do nga yaangi nonu di julli takusan su ko defé ñu wara dem ci majalis bi di gëreem bu baax ak sante ak ndokkel wa ismu tarqiya waye la siyama serigne youssou diop mang koy gëreem te diko ñaanal di ñaan suñu borom sam ko ci ar ko ci baye ko ci taxaway bi nga xamni mom la taxawé ismu tarqiya te wutu fa Serigne Atou Diagne rahimahullah barki demb binu dajé ci julli geej gi fele ci Dakaro téré Serigne Touba yi nga xamni daf ko mollu dañ ko moll ñom wa ismu tarqiya ay qasida la ci xéti way yi nga xamni Serigne Touba dana ko way yépp mu dox ma ci ñetti téré nga xamni bok na ci ñim jëk jox bi téré bi génné te tambalé guñ ko sax joxe waye bam ma gisé fofa rek da dal di yoni ndaw mu dem indi ci téré ñetti téré jox mako ben bi fan yi mang koy lire karamati khattu yeddi
ñu koy wax jazakallahu khairu jazaihi diko ci ndokkel bu baaxa baax ndax bëgg lu baax ak bëgg mutasaro ci en tant que borom xam xam bu gor gor ni di gëstu ci ñi nga xamné ay borom xam xam man sama do borom xam xam man damay jëm rek ala kulli hal waye bayyi gimni bayyi xel ba joxnu ko lool la ko wax maniko yalla dafa dogal boole leen man ci sama bop ngir jëmi Seigne Touba mi ngi di liggéey ak lula way mëna wax kurel bu melni kurelu ismu tarqiya wallahi ñepp ko bëgg xana man ko am kay fi ne waye ñepp ko bëgg ñaari kurel yi waxna ko bataay ñaari kurel yi baye fa lismu ismu tarqiya ku nekk ko bëgg ku nekk ko bëgg ay jambar lañu ay jambar lañu yalla ni len yalla musul ci shaytané yalla ni len yalla musul ci ndox yalla ni len yalla aar yalla nañ dajé ngeureumal Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu ta'ala anhu ñi ngi koy liggéey bu am solo ci tarixam bi yalla xamnako yalla xamnako danaka di buñ amul won dana doy war lool ñi ñi véhiculé message ci Cheikh Ahmed Bamba ci monde bi ak moy yi nga xamni mo leen ko jox wala bok moy yi nga xamni mom lañu dajale ba am ko ah yombude yombude kon ni ngi leen di wax jissakum law khairu jissahi lama waxon serigne atou rek lol la leen di waxat lol la leen di waxat sax nopi degguma rek te ne ci li ngeen wara ne te jëmi yalla tax samba du fay demba du fay yalla ay fay samba du fay demba du fay yalla ay fay jeuf dina yalla tax rek jeuf dina yalla tax rek ma di wax deug yalla ma ngi len di sant ñom ren ji sax sama gambu gi bo gisé ma bol len ci communauté bi wax na len ko li len safo len rek tax safo len ndax man woti wuma gambu ngir kuma indil alal wa man dama wote gambu ngir magal guddi rasulullah liggéere ko serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waye mbolen ñom ñooñu rawatina ki nga xamni moy serigne aliou chek xam ngeen ko nga xamni momit ku takkok serigne youssou la tina aliou chek ñaata at jarbaatu serigne atou diagne bu nekk gambi ñu diko wax serigne khadim gay ba legi musuma ko gis waye ay ati atangi ni koor bu yone adiyam ismu tarxe da tay boole jeneen adini adi jinu nako yobul daari mustafa mbaysan magalu tuba bu ñewé bu yone adiyam ismu tarqiya da tay boole jeneen adi moy cieb ak sukkar min li nañ mako yobul daari mustafa mbaysan ay at at musuma ko gis kim ko daan jaar li ci loxom bi señ ali sek bobu tina ali sek momi ren la koy do gis ko ren bima demé ma bañu nak li na mom jëdo wax deug yalla nangay mi at nit ki di la indil li dal ren mom faawu dana dem ba tegal ko sama bop sama beut ren la koy doga gis ren ci magalu ren bi yalla xam nako mom seyna li nga xani moy wasi tabi digeenté par téléphone rek budé seigne khadim mom musuma ko gis musuma yé danaka man na xam sax ben ñoon lañu mësa digeenté lool moy jëf ju yalla tax kon yeen wa diaspora bi yeen tamit gërem na leen sant leen ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan bi yeen ndokkel ci seen taxaway deug la bari wu leen waye parparlo sori na len lol yel ni len yalla sam ndax bu ngeen don parparlo da ngeen def ni ñeneen ñi ci dess amna ño xamni dañuy parparlo moy diiw ko giir wala diiw giiru ko wala doomi diiw wala dekk sangam la def yow li ngay xol moy ki li mu nek diko def te l'islam dongu tax moy liggeel l'islam nga ni xaram wet sa ñak duggal ci lolou moy jëf bi yalla tax waye sa boma joxe ndax mustafa mbaysam doomi diiw wala nga jox ma ndax mustafa mbaysam xaritu diiw ah bu yowmal xiyamé est ce que yalla dula wax demal ci diiw moy mu fay la waye liñ ma jox yalla tax ak l'islam kay motax bari wulen waye ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaihi amna mbokk mo xamni xawmako kuma amerique la nek xawmu fum ne fan yi passé rek bi mu déggé reportage bi mbokk mi ñewon def ci daara ji ci walu gamu gi ni daara ji di doxé yoyu bam ko gisé daf ma yone xaliss
bima man kat sa daara ji ni muy doxé warna ci duggal sama loxo loli mako ci def ngir jëmmé señ Touba batay xawmako mu doon batay ni ciak mu la waxé di say jëre ngeen def rek jëre ngeen def yalla nako yalla nangot def ko ci seen téré jëf té bolé nako yol bi yowmal khiyam inshallah ta'ala yalla bu ci sheytane am walu di len wax alhamdulillah rabbil alamin señ Modou ñu lay ndokkel yow tamit ah ci sa taxaway mom jeerutul may wax ci mom dima len ko waxe wax deug yalla ci xel gi mu am ci man fonkel gi te yalla rek tax ya bo gisee emission bi aksi ba fi deugar bopam rek deugar bopam dafa deugar bop waye deg na lune ngir arrêter emission yi deg na lune pour ñu arrêter emission yi waye gis nga ko tay ñaata julit ci jariñ ñaata julit man wax deug yalla limay jot ci ay retour kenn xamu ni mu toll xana kay man ma ragal di jaxaso yenn yi rek waye limay jot ay retour kenn xamu ni mu toll ay comme adina dafa tere di man ma ragal rek waaw ragal rek waaw jere jef yalla nako yalla def sa tere jef waaw yalla nako yalla def sa tere jef wax deug yalla di bu don keneene ba tay mom dawna bu yag ndax bari na ñoo xamni fofu lañ dawe kat amna ñoo xamni dañ daan daw ñew dekk mu micro waye ba leen ay nit waxe rek lañ daldi arrière ndank waaw legi xol li nga xañ ci ay tiyaba ci ay jili seen mor joxane daf ma mësa joylo mor joxane journaliste la daf ma mësa joylo dafa ñew ci man nima ma ngi wat ci Serigne Touba ni xamewuma la njabotu Serigne Touba ji kéro dama joy muni ma ndax li nga nek dong ci la Serigne Touba njabotam gi nekko tanni ci man yalla ak Serigne Touba dong la bëgg nek ak lu la way mëna wax Serigne Mor Joxane mu yalla nako yalla sam am nako yalla sam taar ko te dimbali ko yépp dal bu ñu ko wax kon Serigne Modou ñu yamalé fofu waxtaanu rek ndokkel leen ñaanal leen sakku keen ñaan di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat man gërëm fatina ko man gërëm bu baax soxna ki nga xamni moy soxna sodo xumma soxna sodo xumma mi nga xamni moy jité julli geej gi ndaysan mu woma invité wol ma ca mo taxam ma dem ca bon dañu solmal rek ñu ma daal di wëñu ko wat ndax bo ma ngi worna jangalé ci wat majalis bi fi ci daara ji motax ma ngi koy jéglu bu baax mom soxna sodo xumma ci ñaka def waxtaan wa fofa ndax xamul won sax waxtaan dina fa am waye ko man ma xaar ko lolou mang koy djeglu bu baax soxna ci soxna so ko ma jere def ci sa ko ndaw xere ci sa yi jere def ko ma diko baax mom tamit mom ni nga xamé rek ci kéro bu mu déggé fokati gudd yoy ni won ci sama daara ji jappante nga ma jappante won ñoom té la lacc sama numéro téléphone ba woma nima limay dégg ci yaw nak dal di wax yu bare ni bu fekkoni lu xaal ci def la ma ñew def ko légui ila akhir mu yalla nako yalla sam waye nak musuma xamni liggey bu tol ni mom yalla nako mom teug yalla mom jambar la lol ma sha Allah ndekete julli geejgi moko jite bon mbolo mu mom dal tubarakallah mom dal soxna la so xamni dal ku mata ñaanal la yalla teñ ko te yan ko insha Allah mom soxna so do xuma yalla nako yalla sam te ar ko te teñal ko yanam bobule wax deug yalla man de safona ma yegna ma faale na ni ngi koy ndokkel bu baakha baax motax bim mako yegale dina yex na la ko wax de maniko ak lu meuna xew rek dina ñew inshallah taala bamay ñew pass passu dima moy siara ji ko ni koy siara ji soxna may mu yëngatu ci l'islam rek waye bama ñew wax deug la fa fekkit nak moy ak njambar ak taxawu ci liggey bobu ñu ma suñu muntaha mom la ko denk wax deug yalla maté nako ma sha Allah ndax noné mu taxawé julli geej gi dal wala aji liggey bi sax la lokut ak ñaar rakka yi ñu liggey ji la taxaway bu rafet la ñu ko ci ñaanal yalla sam ko ta ar ko te may ko fa nu guddu baye ko ci kanam mu njabotam te dajje ci ak mbirum Serigne Touba
radiyallahu ta'ala anhu ndax innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat ba aya ba jeex yalla fum tuddu goor gu exister ci am jom tuddu na fa jigen bi exister am jom yalla fum tuddu goor gu jambaré tuddu na fa jigen bi jambaré kon nak lolu nekul musta'il ci yam yam bu tol non bu nepp nak réussir ko nemu ko réussir jere jeuf xuma jassakumullahu khairu jassakum.

kay moraman te sax ko melni cheikh ibra fata wa ahmad numbe ma lambu moraman te sax ko melni cheikh abdurrahman lo kujuddu fa mbake mo la xamal boraman ma nga sak ko laq jaglek sayyidi makhtar ku dem ba siyare yonen mo ki domam ma ba cheikhal kem li cheikh bamba cheikhal te selal seni xol banu xam boromam te sakal li ni mbolo faw yu jef te tagat len batunu mana moy boromam te bu mu di ngat serign si bumu fayanto te bumu deg ngir ku koy gottil moromam te ganna saxal legeyal ngeen gi.

batay jofago lumat asakay boromam ku deguma jang way wi nang ma ñaanal ma sax ci ndigal di jof faratay.

Serigne Touba neena na ngay set fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi, te bañ di set li war nit ñi ci yow.

mudar dar doko ngirando borom am yeram naw ndaw xamalen yonu batin teral naw mak ba jebelen borom am sheikhal nay mbeur tabax nay keur ci souf si xamal nañu sank won ngirum borom am tetal ci rewm dal bu dal fay ci dunya ma sefu la gis kamam jey mo borom am da dar bani tek noy bani nem ci wet te am jambar gu tar te ragal borom am woyof bani toyu dis bani gan ci wet lewet bani dom saf saf ak borom am te sawar te lefok te yaatu te xer te am ngor di tabudul jeele lu mu am jox borom am te rafet jëf sa xorom du waxaati réewul bari tegin ci ku mu gis ngir borom am du xej ak seen du ay bokkam du jaambur ku ñëw mu teral digal la nga xam borom am du xaste du doore ñakul bay fayanto du dog war ma ki bokkam mba borom am du rummi du rok du janni du xoti satir dala yaatal fa la nga melni domam du matu bi fe ci wëlere musula war nit du xadiruna gu yermane ngir boromam du bew du bajantu day waro kaware du jeng du fakki masam mba boromam du retan nit du parparlo du sot nit du yaqub der du tas nit ngir boromam ngagam ci waji koy anan la lamba mane fulalim ngala lam ya boromam fure rase ci waji melni mbeur woyof na ca kaw te dis na ca bir boromam fun rajeti kuy fa alquran bi di def ci tax di talif ngir boromam fune rasa di wajo xamne buy way arafu mu def aras di beg ak boromam fune rasati ko buy dox du geso day rombu deremi jëm ci mirum boromam jay fune rasati wajo xamne buy wax ku nek di lox di laq ku dul boromam fune rasati funira set ku gis ahlu badrin di and ak ñom di deyalé borom funira set wa jo xamné fu mu tew ku wop mu fajj ku dé mu yégal borom ku bañ bi khutbu bay rasi morom du gis ku ni mel ci ji jamana ay borom gisé fu ko won ca gaña weyon ca bawon te xarnu nuy jëmis du ci ñaw moromam ku weddi ba tax nga bëgg ni may moromam na def limu def te wax limu wax boromam mba nga dox limu dox ci riwi gabon ya Congo ci ay nonam ba delu ci jay moromam te sax ko melni Cheikh Ibrahim Fata wa Ahmed Ndumbe mba lamp baramam te sakku ku melne Cheikh Abdou Rahman lo ku juddu fa mbake mo la xamal baramam mba ga sakku ku laq jagle ak Sayyidi Makhtar ku dem ba siyaare yonen mo ki domam mba nga cheikhal kem li cheikh bamba cheikhal teselal seni xol banu xam boromam te sakal leni mbolo faw yu jef te tagat len batunu manam moy boromam te bu mu di ngat serign si bu mu fayanto te bu mu beg ngir
kukoy gotil moromam te bu mu khas nit te bu mu jew bu mu ramba jit te bu mu fen bu mu dagu bokam moromam te kana sax leggeel ndem gi yonen te bu mu tere muy taxaw farata yu boromam te day xam buti xol xam betinu nit di safara ragi xol di xalam boromam te kana saxal jihari bakkan ci bopam te muñ tiis ak nakar te ragal boromam te bu mu diglé ko aye ci walu bakkan di wo tefa kaw di wo tefa kaw ci bir ba gisul boromam di ngay lim doyna yow Musa taqawlul batay jofago lumat azakay boromam ku bëgg di mbër meloy bamba ngi sétal ku mel ni moy doni khutbu boromam ku degg ma jang way wi nang ma ñaanal nang

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo ton sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo lél neko ki sama wëlëré day mbirum lam mbolé mbir yi nekk fi danaléen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxe armel ya ne ko ana no def ak mbir mi dal ni tedd fi

amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba nopi ne sëriñ bi ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne barit di julli rakkay gudd bam noppé ne ko lo wax ko ka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom

am natal web mag bu don xecok ay pal souf serign bi téré ko yewul mu defi pexe banang souf ci pal ya daadi ñew ci serign bi ab yor yor nako ma ngi sant yalla bu baax serign bi nako jalan mu ne ko souf sosa nangunako serign bi ne ko ba nang walé nga asaman sa ño bokk borom de ño bokk borom de ño bokk

0: Odallattılamon. Cüranya birinin nasıl bloktu yol. Odallattılamon.
1: Okay ne na señ bi ma guddi gi wara joge jollof ñim jaarim neen da wax señ maxtaat ben jang ne ko buñ jullege ba nopp na nga day jale fere yi bañ di jullege ba nopp mu day jale fere yi ba señ bi ñene ko ndax ñepp ñew nañ mu ne ko ñepp ñew nañ señ bi ñew da na wa dama bëgg waxtaan ak yeen ndax dañuy waja delu ci rew ma bëgg waxtaan ak yeen da na ne yeen xamne juroom ben ngi ni yo xamne ku ko bëgg fa nga def juroom ben ku bëgg jégee yalla ci yeen ne jang alquran ku bëgg mucc ci mbugulum bammel lay bari lu muy jullu ci yeen deb sallallahu alaihi wasallam ku bëgg am ba dootul ñak lu mu am nako delo yalla sun borom mi ko joxoon ku bëgg muccu bu mu togn mu kuy togn ju muccu te kenn mënu ko musal ku bëgg noppal bu mu fay ak togn kuy fay ak togn ju noppal te kenn mënu ko noppal da ne ku bëgg ay andando del jaar ci aw yoon ku jaar ci aw yoon da nga dem nit ba nit dabla da ne ngeen xamne ñaar yi rek fi nek aw yoon ak ko ñal ku jaarul ci yoon ku ne yaang ci ñal ñal wi nga xamne nak lu upp ci nit ñi ci lañ jaar te waccu ko la leen bëgg xamal fa mi mujjé ka ci jaar te waccu ko ku jaar ci ñal te waccu ko de da nga dox ba son te do jottu dekk ba nga wessu dekk di wey dañal wa ko waral pak dana la fel deg dana la jam do for dara lo reer la itam ken duko for dila ko jox ken dula dab dila yobale itam deg ngeen ko ñu ne wa mu ne ka leen ma wax leen ni ñu yore njabot ba la ngeen ko yor len seigne makhtar ben da di yox wacc ci abiyam yoron da ni ko mbacke lol day xamal ne na nu dama yorug njabot seigne ne ko wa way bu ngeen ci agge bay def lu tonne fuk ba lu ko upp xey ba lu ko upp jëm kaw xey wo leen ñepp ñew nga digal leen la nga leen wara digal ta yalla rek tax téré leen la nga leen wara téré ta yalla rek tax djurom ñent yépp gantu ko kenn rek nang ko ja def bu ko xébé sa bop japp né yamatul kilif bu leen ko yedd ñoomi japp né ñoomatul surga santé ko yalla sa borom mi la bind leen tété néwul ci ñoom ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun la wax ta bam ko waxé ba mëna na dagga yé tek ci ku jadd mu tek la ci yoon ci sans ku jadd mu tek la ci yoon ci sans té defuko dañoo lank lim leen digal ta mëna ko fa kam tarfa taay té mom mo leen mom sak leen bind leen

xure tak lum la fek ngey mebet mo xam mu jangbaati jagul fudig bi ak se sotinam bakan defay xeyne xure tak lum la fek ngey mebet mo xam mu jangbaati jagul way fudig bi ak se sotinam aduna ngi beug jeex bu jeexul dundigi jeex tenin ñi ñepang na retax seen xel yi dal gi oppulam te aduna ngi beug jeex su jeexul dundugi jeex tenin ñi ñepang na retax seen xel yi dal gi oppulam yalla nu ci ci

bas kepu kumantle bis am yak moy le fesses lo wer wer wer de ngi ñew ku xew xew bis kepu kumantle bis am yak moy le fesses lo wer wer wer de ngi ñew ku xew xew bis ak balu ray ray tam ak folli ko ci kanam le ci tam rap khumben wo fi gis dana tas ak balu ray ray tam ak folli ko ci kanam le ci tam rap khumben wo fi gis dana tas abandilu dar daram ku xeyne malas akali ko dal di ñew li rek moy li ma gis abandi lu mu deur deur am ku xeyne meles takali ko dal di ñew li rek moy li ma gis adundi dadi apam telina le ber yilay barap fo fi nekke de fakhar la ca dess kuy dundu war na xalaata di ñew ak dem te xam na am na ci an mom mo ce ngay faatu kuy dundu war na xalaata di ñew ak dem te xam na am na ci an mom mo ce ngay faatu an le le fukki wer ak yar di de kateru dangne teta fere wer fek ci ngay faatu anu ne defuk wer agar di de kateru dangne teta fere wer fek ci ngay faatu te wer wi def ayubis yoy faaw bis dina ñew wo xamne moy sa sarax mbabok ci ngay faatu teweer wi def ayu bis yoy faaw bis dina ñew wo xamne moy sa sarax mbabok ci ngay faatu bis bu ne ñaar fukki waxto ngeen turombu le wey te am ci wo faaw sa guru rot ci ci faatu te bis bu ñew wala weer mba waxtu wala semaine kem lol jogna ci saw fan ba ngay faatu te bis bu ñew wala weer ba waxtu wala semaine kem lol jogna ci saw fan ba ngay faatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farlul ci ibadatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farlul ci ibadatu yaram wi nga yafalay kontak bi ray ak diw soubre ko koy mu jak saxi ginaaw faatu yaram wi nga yafalay kontak bi ray ak diw soubre ko koy mu jak saxi ginaaw faatu ma delu jogye ñi ngembo fi dutu suti mbeur mo xamne bam luki ko tay kenn da nagu ko aduna ma delu jogye ñi ngembo fi ditu suti mbeur mo xamne bam luki ko tay kenn da nagu ko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala dane le jellu bu reuy bob kenn siru ko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala dane le jellu bu reuy bob kenn siru ko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal gele tek dole men mbeur yor ko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal gele tek dole men mbeur yor ko te ka dalay wo ci bopam wala yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko
tegadalay wo ci bopam wala yifu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko sa yu joge jëm ci mom xemem ko ak sama bet mu ko sa xel lek sa xol cër ya faxutiko sa yu joge jëm ci mom xemem ko ak sama bet mu ko sa xel lek sa xol cër ya faxutiko dinal la li daw gudeek beccëk ba xeyne sarax mu dal di lay fatte dem songeti ko xamuko dinal la li daw gudeek beccëk ba xeyne sarax mu dal di lay fatte dem songeti ko xamuko isa nga am tuti ba do am ba xeyne geseng sa donte am nga koy abdir mu xey nanguko yisa nga am tuti ba do am ba xeyne geseng sa donte am nga koy abdir mu xey nanguko ele jiko deug moy temer yaduy mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko tele jikom deug moy temere arlu mu am adina tukki ci goge mas yenen ameko kon bum la xmuku del fok ay waram jegena te de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiku kon bum la xmuku del fok ay waram jegena de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiku bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu upp bul xeyit dunduko bul japp bul bayyi bul ye bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu upp bul xeyit dunduko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul bakil bamu po bul khair daluko a'udhu billahi min al-khusran yalnan fewalek be kham shaytan a'udhu billahi min al-khusran yalnan fewalek be kham shaytan wanel sa xel ak tek sa beut ci dunya day ak xol nañ wañi xol xew xew ya wanel sa xel ak tek sa beut ci dunya day ak xol nañ wañi xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat leneen fex lepp di xufula dara doy loy dak boy jollolam gisat lenen fakh lepp di khufulam nan wañi xemente fi ak mebeti te xanti wo yalla timuñ banexi nan wañi xemente fi ak mebeti te xanti wo

banex bakkan seitané tekke dunya mo ñenti non jamme limon na yoya xare dundal xol yi ci jang ak sikar ak di xelat yalla ak di teewul ay mbir nan bayyi xel dund ki rek bammel yu aw ye fess barsaq ak tisam yu nan bayyi xel dund ki rek bammel yu aw ye fess barsaq ak tisam ya bari.

abtere dub ciwri du teggi alaho bure temere atu nek ang mas fatu way top ya kwak meme nye pelatu temere atu nek ang mas fatu way top ya way moy nye pelatu kuy dundu ko ne da nga jël sa walu ci ruugu xar xari badel ne ciel kuy dundu ko ne da nga jël sa walu ci ruugu xar xari badel ne ciel kenn du muccu kuñ fi dem sa ngenté fawuñu dem seuf deñ lu metti metti kenn du muccu kuñ fi dem sa ngenté fawuñu dem seuf deñ lu metti metti yalla no buri.

negal ba mu jot gel nak ba gisul ko jar nokhre ci kadana ñew bul gaaw mer baaxul negal ba mu jot lil nak ba gisul ko jar nokhre ci kadana ñew ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jef mba nga wax njombe ku deg ne cey ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jef mba nga wax njombe ku deg ne cey temar mayit bu ca sax julit du top meram jegele ak jegulo di cang moy fayo ay temer mit bu ci sax julit du top meram yegulo ak yegulo di cang moy fay way man jakk na

tay jafena man jakna jaxlena sa no gine na teret ko ngala dangatit ak muccu tay jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku ne tay bam ñak ay jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku ne kay bam ñak ay jafena setan rungu na mbole nit ñi ngabu yatam ku ne yatam wa mulay samme taraw jafena setan rungu na mbole nit ñi ngabu yatam ku ne yatam wa mulay samme taraw jafena nit ñangi tay nur ci ay bakar baru itilim seen leeri xol yepp fay xol bo fi gis gumbana nit ñangi tay nur ci ay bakar baru itilim seen leeri xol yepp fay xol bo fi gis gumbana goor jigen ñangi melni bayu ser bi boyal o jot mu don sa jabar al khair kay khawina goor ak jigen ñangi melni bayu ser bi boyal o jot mu don sa jabar al khair kay khawina takat ku moy tet ko sab jël faw mu reey ca kam bi nar yoy maté kador barina takat ku moy tet ko sab jël faw mu reey chana chakam binar yey mate kalor berina aw naru gor boko maf ñandoy dawal di dañal jelu mbugal ak tis agre chukay dikna ndax yalla ne na labrar ñi jup baña fo fi na'imin la wax kon bur bu man digena ndax yalla ne ina labrar yi ñu jub baña fa la fi na'im la wax kon bur bu man digena waye ina fujara gañ dekk ci moy la fi jaim ja diglul mbar mu mak takuna waye ina fujara gañ dekk ci moy

tubu ila lay yirkatu bi jonne ci man te muslu shaytané fuñ bané xté may tubakan tubu ila lay yirkatu bi jonne ci man te muslu shaytané fuñ bané xté may tubakan eset ba xam li ñu may jing ndax ngeel ci man kana ndegam duñu mareereen ma xam li fi man eset ba xam li ñu may jing ndax ngeel ci man kana ndegam duñu mareereen ma xam li fi man ñi wax sama baax kay barkelu ak di ma gem téewul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon Sekhting moy ak ñewi jaamu def ba kamil iman do jombu do ruslu doto sekh lu len lu bon bolé grafen jortu te yaakar di gem ci sa xol am ngi ngeene la ki may li nax la deug sa kan nan tu bu baax re ci moy tuy moy te sekh ci ndigal yaakar serigne bambali la gis te moy li fi man nantu bu baax ci moytuy moy te sax ci ndigal yaakar serigne bambali la giste moy li fi man wote yute na lol ak wute na du fi jog kuy dinay setlu kay wote ak lamuy wote wote yute na lol ak wute na du fi jog kuy wuy dinay selu kayote ak lamuy wote kuy def lu yeng nga djop luñ sok nga duggu ci bir do tewlu do teylu bir mo deg dem seti kut barab beru fa so sey mbiram yamu fa yor wor sa gam xel mu reey nak tambe wote di netli reybu tay wax ay ngeneel yu mu yor forme wilaya ne deysel bokay xate yorum jabar mbate ay galat ñangate xor fay wirdu sulman yo kay lal ci batuti ñi ñattu koy wuyji moy ndaw lu amul kilifa ak waju tanek mang ñi wër di maslati mu dal di len defi dak ñu wër ko nak diko jey yaman di wak do moro mam muy jayer loti yi bo fakay dunki daw di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay doxu di degleti mu mujileen defi fiir fop diine te ko ca kaw di yollu ngir nit ni ngir ñuy gem la muy wote ku ñew mu fab la nga yor digle lu reey la mu yor te jojo way seddul bay dox di seddate kon ñin ñeel yewulen ngir yewu jonne ci nun xamelu baax ak lu bon xel day xalam tuuti kon ñin ñeel yewulen ngir yow jonne ci nun xamelu baax ak lu bon xel day xalam tuuti cheikh bambalum sosulon ganaw ba waju ko sos boy wote doma gis man fo fala feti yevi fi bamba bon ku wote rax ci seyef ma bayila ak yoyef teyem ci yef yeti riyas kanak si utur ak baxi bokku toxul ngay waja ndem teggo ci ngum xana ay bal riyas kanak si utur ak ba

tollu tay rafetal donte da nga soufey ci waskan te juddu royul yaay waaj ngem yaangi jëm fo tollu tay rafetal ci yalla man bisengay ñew.

yitam bala bete set dem ci lolou babok may wujji bis bok tay bala jantaso awmar ko ci ak jaat ma la wax lolou moti ma juk so pisa yitti mu jëm fa ma jëm bañ ak ragal du ko te ñew buura wax lolou ndax yalla ne kullu nafsin bepp bepp bakkan day khadul maut dayde nan khalar lolou dogal bu yalla dogal kay dong na ken du ko dog

rir deug moy rere sey xubam ba gumba demas moy ki ne xel ki bataab xolam gisuko rir deug moy rere sey xubam ba gumba demas moy ki ne xel ki bataab xolam gisuko gis deug nak moy nga gis sheikh bamba gis ci sa xol te xol ba nak diko yek fum tollu neena ko bolem lu way manam num reey reeyit safuma degama mo bamba kay am am ba xemna ko bolem lu way man xam ak fan na gum man doon bolem ku way man gem gem bamba mo gëna wër man ku gemul bamba mi gem kenn yem nako bolem ku way man gem gem bamba mo gëna wër man ku gemul bamba mi gem kenn yem nako rawati na waje koy di nga di wax ci mbiram lenn luddul non ko ke man yeram nako teil way man xam ak fanna gum man doon degam xamo bamba kay xam xam besim nako sey wax lu reey reey te do wax ci mbiram rafetul amul xoram du njariñ wax may ko rus nako samay wax ak sama jëf ak sa mbir ak sama gem ak sa yëngok sama dalgi lepp jox nako nan tambule ci mbiram yem kep yit ci mbiram tay ñaan ku ñuy seet fudul fi bu ne gis nako nan tambule ci mbiram yem kep yit ci mbiram tay ñaan ku ñuy seet fudul fi bu ne gis nako subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barki borom touba mbokk julit yi mbokk talibey man serigne mor kasse ma ngi ñew fi tay ci studio tayir mbay don len jangal wala fal yi nga xamne suñu mbokum talibey di suñu magum mouride ñu ko wax serigne bacci jigal nekkon keur serigne mor mbay cissé mo defon apiyat yi ngir soñu ci mbokk talibey ñu don len ko jangal ngir bégelé ko talibey jere ngeen jëf